Hello, ngaraya ko naipiri, ko mana, ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, kan numa ko rawang ama yor ngaraya

0: Jó, nem mér. Tudod, listeners. Kátor jelen mertu dal dao nga ma interviewing doka, di pungur jama meri, ads jama meri. Ka interviewing nga dal happen yang nal yurui, ka rungu indoka ngoni ngak dun meri ya, nal tiendo yul ngu community, yurta ngay, merging leader, stand up, ka lead nungu ini community. Tawin ngay dal yakaya nakun yurui nga jawar pamko, namun na 5 yul ngu minute. Karumi ya ko na mirto ka donja ka wana ngai to na konun le di nama dukkar leadership on area ngur rum ya ngai ka dukkar ja ngura nganja la ruman ga how to yol ngoi lead ngoi ne community man ma kore bale dukkar kuro apeli ra ya ko ngal ne mu ka donja interview le mirto ka ngama ma 3-2 years ago yo kadal murto ngaman dawin dawin
1: yo do ana prokadi ang balado al yor winina kamarang chaimi dr chaimi ka kuchan hena ka ngara bulkanoy pingul dawin ngul at chama min malangana pur ka do al ngana prokadi na bilinjan gal jamiri wal ka ngalatong nga ingang dun piling yan yaon ko nga napurukani na ngon niya limurong unal Chese Park ngor meeting ko nga mga napuruka ka na mga napuru yuta niya uri na wala ruri yun nako ngon ni nito nga napurunga lakaram
2: na uwe ngon ni leadership ko pala niya room nga ito na mirka jama mirka pak banarao yai kuro mala dakon nguni mala numana mer ka mana ka na wedual marawana ka bay di natana portutual kunga yun community bala nya nakon nguni village council wale kana lakra na mala leaders mala yudon dia ngay yutan kumur berkai mirawal tuka nan waltu outcomes sa probing with the maram yo
1: kaya lang umili na naman tumarching ni naman bayawal to gumurbil kayon mir pala marchi barkawaj kuman jaman mala
2: yo yo
1: wanawal ka wanawal ka wanawal
2: yo
1: ka ngang dununan bulo nako dual area naman na ka dara
0: Yurwing, Haipi area, Namuna. So, ngunin nga na kung question nga ang angton mire. Nyebi dyan. Naljan nga ito, dwali di Rome, leadership, Nama. Ka ngunin natin doro ka dal Rome ya ko, ya ka duma to bichan ko ya ngayon bingara dal muta, ya bingara dal kadaman. Ngayon doon ya ngarang uli kalimurong researching. Marka ngaratuka tuwal tao lemurong gurupan dual generate ako so waro ngay dual mainly lemurong lang ako yurta mala yolong ako ngon ito yala lang umili wala merging leader o if ka already yolong mala merging leader ninan yurka na kon nalchan mak larum o dumbal yun nalchan do nakon mardarangan dukkar marga to community community ndal yulungo mele dola chendi to na kun tukar kor rambangi mangitir kangutan managing ga bichan community community and romgo yo na kun ngai dole de waru ka dia ke de ka dukkar golarum leadership ko ka right now no makadal darwan na man makmala young people dole de community ngol dia ke de Nmato loko apton. Tole murto bulu ngama. Tao. Yoro first chale murto ka manike ngama.

0: yung ngunin makalang ako abandon kamani kaya ko waraful doon yung mga down ngunin din nga ma
1: wala nyo lang ngunin kam leadership na punir panan niya ako pala dakor barakato every pari dalangan kayo ngo kurya na puto ni nirpan ngunin ya ako yala lang ngunin kaya na puto ko ya nirna ya ako kapala nyo lang ngunin kam na napron ako nila malatayat na I can't do anymore. Apa lagi? Paham no tu pulau jama. Awal kata kon nak pergi awal jangan ni jalan share prima berkayun. Gue mula berkayun mere. To ruin waktu nauko. Gue kayun no dia aku menetio. Pak peran no nak ku malah na malah yai ku malah issues malah. Try waktu reducing. Nyumu kuning ku meben.
2: Yo.
1: Six camp na perbuto rin.
2: Yo.
1: Five dual area malana kon una groundo. Una ngamer ni. Dual miwa na area. Yo. Miwa road wale kalakram ay. Yung nga pedale kalakram ka army camp. Yo. Ka dual garden camp. Una bala dilki camp na bush camp. Main mak, awang kaya nak perpapu adding up kuna ya koyul ngone outstation.
2: Ya na.
1: Yo. Marma starting up tanda puru marma miel kamar madiramu. Yo. Uluki malakamru nauku malapalanya dal malanda puka tiang balaman malam tiar yul ngukurum gor katu yal balanda kurum gor. Yo.
0: So, ngulil mo ka na kung jal tira nga ito community strong there. Kardal yan to ka na kung ngirembom. Strong leader na jal. Yoro, natyan do strong leader tira dya. O, natyan do malakmaram strong leader nyo. Yan kung ka yun raw marka to community gama next level. Yabi yan. Yala lang mo meron na yan iwalo. Nguni walo par ko pere la la limurong do malang la par mer tual limurong generation ngala par mer limurong do kunara yoro ka limurong na tong ni din na mer to be that people ye pala nya dal question ka yu al en ngai na kondual walu tiang balan yan balan yoro nya mala rumgo yoro ngoli tong ngai na kon yoro ngoni lo ko ap tin di pali di ngai ni marketing away room marmang or jal kringor education kadali merto bulu daw nga ma
1: may nagtali milinjan daw ka yawiring ngundi nga napro kayaon kung na mawalay ngundi di malay na konyuta mala bili mo kanila krangal bili tuan dyan nga napro niya uro uro ngun marichi maladawari yun na.
3: Yeah. Yo.
1: Kupagan yung mirira marikyo. Ripun yung barakun mala.
3: Yo.
1: Paingon waldiyal. Bulo limurong kung kayo na raw.
3: Yo.
1: Muro kito kargo. Ngundi nga lito ka nina. Bukmak yul ngo maga yan. Ngayang ngoy nga makuryo yan.
3: Yo.
1: Ngayang ngoy. Lung marana miri. Nga lito. Munukum kayul ngun bukmak na. Kanina ngulong irom do. Muni, that's why ngay barpo ngun yun yun ya, yawirik ya. Muni ngaran muka naman barpo wala nga kanyim do na. Epi siya nagamar nga matir meritir. Ngay ito, malang dun yan ngay ito. Yuwal kyan ngay ito malang dun.
3: Yo.
1: Yo. Muni di, ngayang umala.
3: Yo.
1: Muni ngalim ruka hoping na narangulukin ngayang o ka jamaw.
3: Yo.
1: Yo.
0: Ngarin mo ka dal mulit na barprodawe buko kurupan walang pili limur maringgi nguni nawin na ngu room limurong dira mo ito dara in warpa mo nationality ngul nga ito dira mo ka dara hangayin doon na ngu miyal kya ka kung kayo namir na nga ito ka nawe yubiak jama yuli merupakan jama numan tual jama na percatu di palwaptun diramun malangalkanin na jama kanuma tual meran na kuntai kap meran
2: ka pala nyo na prokaja at na pertu where pam dama na pan mira restoration go dual merita da na proka dual jaman dual malat na mo na proka mitki dual kanina milingin pe
0: ngole kalemor yul ngo mala jal terenga ito yual lemor nama ngaito yul ngo lemorong yurta leadership ko maingitir kamara mo ni the role kachama mire ya mga nya nanungo ngo ni role leadership ko ngo ni room nanungo nako ngaito manymako yan room go play ka role mulukuro lapram ngaito ka kamulukuro mire ya mi ulungo kachambi ngaito ka nakundual kuya nga nawe room limurong mala room go manymako naran positive ko room go do karo nina narao. Bulu dar ngongay ngon ni jama ngulo kide yul ngongon ni ngayto leader leadership ngon mukali murkadali ako yan na mirja. Nakyan ngayto ngutan maram ngayto yul ngon ganjar miriam skill miriam bili ngulo ni ka leadership role ngayatam nungon jama nito dukar gularum. Nalchen nito yul ngon nakun nguru wario ni ben. On top of that, wanga jandan ngutu role ngulo kide yul ngon ni ngayto leadership ko jal tere mara narao ngay toka buturo bichon. Buturo bichon amiru wanga jandan ngu important jama. Nguli kadika yul ngu jal tere ngay to leadership ko maringit tere. Start jato nali buturo bichon aray. Buturo bichon toka yul ngu mala dao. Kayaka toka nakun tuuri nyamari yun nan ngu na ngula judging bichan. Yaka manjmakuni din nan ngu. Nguroke din ngu ngay kabirka yun mire. Ngay to lira tira. Nganya, manyua korean maga ya kururum guru ngay to ka buturo bichon. Ka duwale murto tao bulu nga mayur tura manika yung atin limurung dirpan.

0: Jungi ding ka TK not too late manika ja ya ku ka don jelo mertu ka daun ngun ding ngama
1: mit jana pro ka ngul ke war go ma ka na pro tar tal tere ya la ngum rena pro ngma itu ku mur dal tere tiar bala western world ngur eto ala na pro ma ti mangi ku man duan utan dan mala mar ka na pro ka ya ka winkir mer bala rale tuala ga pake ga yul ngo Fekom nganyan mar mangul kaleng no merang ayu lungai meeting etun na kaja material yuru na pertukang one meeting na pertuk criteria to make yulungo a better service in all walks of life etual and also for our new generation na pertuk showing the main knowing ayu ni target na pertuk showing yuta generation gal main makta na pertuk milkom ya kayai kurian
2: malnya nak kon main mak to ganertam walang yutau generation go mar walal tung ni pasir on walalang gal generation gal
1: yo
2: ai tu kanguran bicana bili
1: yo
0: so again ngai nak kon wali di warwo future limurong wanna balang de yala lang mi ngunili di limurong yutau yul ngum mala malang maranda mere leadership ngor da you al ko en rom go bele dara na ko ngoni kay ngoni ko mur dal manang maram try le mur le na kun kunara en problem mala na kun mur le kali ner pan yur go koron kanan ngoni le ra ja rom ngai to kana kun mangu chi go pan mario al ken kada ni ni ngoi en rom bele ngoro wari na mer ngai ngoni ga ngoro wari na mer nan ngo ja man le ra ja a leadership ka rom ngun men mak ko yan Markatung ni kang rungi di room do yalang umiri limurung jamar kuli ngutan kam mergi grupan men makuran do karkur. Piling ngundi ngay kang ruki di nakon stand for. Ka indi ngay dol role ja jaman indi. Ngay taman ngay ngulik ka ngapa ki idea mala kabulo yorongo room kurutokoro. Military important ga yindi nan ngujama. Because ngay nguni tu nanamir ngay yaka different to warwam kalir ngay rungwal. Yabiyan.
1: Atu wala school kura kaja atir ngay tu in mainstream lil. You all can now education jamar koleo. Tu wala room limurung yul ngo tiyan ja yuruin mati paktu na ripu jamala bapuro. Bahon gibili mamirin na purung nini. Yandu wala ngay yuwal tako nawe warawin tako ngay. Mar mangulian galeng or best itu aliru eh. Enak aku nak boleh try tuan jadu nak patut atau lak mari lakram. Ba purung ur malan alu mulai ka kumbu namir. Pilih wale tu aliru eh lakram room rewanga. Atu al. Tanja you walk tau from all communities mulai pecan wanga. Muni ngai jal nak aku nguru kidin. Instead of waktu pecan gawanga, waktu pecan ni merju ngulan nam nayur ngun. Aitu dikim muni ba purun. Katu al ba purun. Yutan malah. Aitu yalla nguni gama nguni di room.
2: Tualing ngai karum ngurali murong wakko tu kutera ngone tualing ni karum lakaram dule din turi ni ningun di murong ro
1: yo
2: ngunan gel krina ngali ka ngeta
1: yo
2: aduwaling ngai nguni jaman ka tuli mro wana ngeta na mi ni bala marci ni bala beak marci
1: yo
2: ni bala beak marci sukar duale guru pul karum nganyan
1: yo
2: ngai tu tawat tun bolo yutta ja markoleo
1: Yeah.
2: Tuale ni kan dunu pala karama.
1: Yeah.
2: Una nungu waru.
1: Baraka tu ngai mare. Na manga itu lumurunggal pala dai friends tu mala. Ya. Una ngal una wal kagu wal ngai ta mi wal kwala lu bo. Ngai ta mal kang una rum gaga ma wal ka. Ripu ba pru ka ngai ta mi ripu bai ngun ba pru ki ngai tu dia jayurwin.
2: Kamangin ngai waru nyakun.
1: Yo. Wang kajar aku tu war warwo, awang kajar aku warwo, nawe recognition walang kebayang ngukurupol, nawe naplong kal standard to numeracy ngukal literacy ngur, tiar yurwe, mereka sam tu maram ka maram jama mala, lecu, repu mala tu kabarak nina tiar lu, nawe ngul balanya ngur. Nak kundual ngune CDP main mak ngai ngune jurnal ngai lewe penyuala yaure kamar mal pecana paman ngara dia aljama tuala mati urung utir na natar ngaratu waktun jamal main maklil.
2: Ya na. Ya kaki warwo yur dia ki. Tuali ni barpuru yuna bilin.
1: Ya.
2: Nama na barpuru dangang na nyawri na. Ya. Kamal mal na dipali di warwo lil.
1: Ya.
2: Muka manda?
3: Yo.
2: Yo.
1: Ya.
2: Kaya kan warwo yur bolo. Pilin nungu kungka yuna mirja mala daran barpuru. Main mak meriti mial kurur. Ya wiri. Kacu mal mal darwa meriti.
0: Yul ngun rum ngai mritir yan important. Yul tau person ngo need to try dipali di gana mini jal krelil. Ni need yul ken marma education. Wagaja yul ngun rum jal krengor kabulung apaki. Muna ngai kan lakra ngal concern ngatil ngun mukona daun pili raya ko ngal ngurung ngo. But still walang ngun nalidi. Area ngur stuck ngun urudi malang ngun yul kanak unalarum. Nal janwal to move forward. Yul to walang dugong gayon. Ngunin bala niya din. Nan ngu jama. Nguro wari yun amiru. Yol ngu. Tarwa ngay kadali di kakal malangura. Ngay to interest yul ngu. Leadership program guru ka maringgit tir. Tiyal bala galing ngur. Apa ki wal. Kabuluto ngay rungir. Kangarapal miri wal. Kurutu miri wal. Ngay to ngala palmiri kunga yun developing nga niya. Kadukar niya ngay doli di. Wakay siya na kun important. Part from kanyar kagurupan mir. Sharing mir. Ka developing galimurun. Yul ngunyo lalain. Mulukurulap na naraw. Mulukurum miri na naraw. Listening. Puturo bicho na mirum. Kabulo being a real person eh, pala niyo to trust. Apart from doal daya ko yang almala. Ngayon do yul ngurum do nga niya bulun do li di nga rakadal kum. Muli na madal dao, which are your leadership ngurukan do niya dao ya ko yan namin. Ka nga rin ka niyan akong explain how nga rakan mo ni ngakul ka respond. Taruk pak marangal. Nga rako darangan na oy. Room, di palin sabi yulil. Yo, kamany magtal dao yun, ka educational, ka goyangan na rao limurong. So one day, muli ni yuwal ngayang umiri yul ngo, need to yur, ka step in, tipali di rawlil. Encouragement doli pala niya. Yo, pili ya kang aramaringi na kundual nga tiling oy. Like I said, tuan niya, dao, kaya kang aramaringi wandan walal di ang balaka area ngunin na. Yo, dili di community ngunin ngay kan sharing. Yo, ang akulyam kwa makandal dao, dao show yung radio ngunin. Na na na na na na.

0: to the next one ya cartoon paman ngoi cartoon do la ni motale ka kark man
1: yo puruj pukuyat ye ngataka ngunin ya kai jal ngarakuna katto
2: yekka
1: mana ka motale ket ket na ko to ya ket tengora ya kai piermak yeta barka paro ka mutale na ko arani ngara kai wewe ngora teka koloko ka baruya na ko arani ngara kai wewe ngora teka koloko ga baruya na ngare ya lacho lengo ni leramro mutale ka mewere Tuana ngunia wain ja marcilili mak ngai ngara na yoro lukana. Yul nan ngebiani ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro wain kungu wandi. Ngai tuaya wangana kami wiri mutali o. Pala ngai wangana biakap. Ngara wandi na bay wal ngai. Paro kamutali. Paro. Na kuwara ni lere ya burul yuna. Pil ngara chulpana linguna. Nungu ya. Makniyaj ngatalukana katra mana kakuya yo chawari nana ngare ya bilingara lundu miru ngara mak lundu tibe kit kitun marchi kit yo mingu mana dikka kit kitun amia mia puno kamendong ya kangati burapto tuaya mudika nang dungura yo
3: Yo lo mereo, la prueba nada más, y pongo el dungeon.

harako ya ko abanu nje kulibi ya ngara kanyali yulu ngayla krama kakaili yo katua la wanga ngure ngare kura nina kalopa ka radio kuru ngara tuwa la wanga ngura yulu ngure radio atko abala njera

0: Yo nami repok magiolngo numakanga magiolngo radio news.
1: Yo dua la dao ngara lakama being on National Security College, wanda Australian National University Canberra ngra. Dua la National Security College, wala jal wala yukura ngangtun yulngo na wala na. Nalkan wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na do la national security nya kapman do la ngole mara ma do inde mara wala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo wala ngo oni gura ninna dia la mi wanga ngora ngora ka Australia na ngoro malay ngoro yaj marki lele kalma ma bijan ya dua la wa ngangaraka Australia yuru yul ngoy wala ngole birkai nuri pukuma bye pala wala ngole mara ngayang omri kiri kabara rere tia ku wa ngang ngaraka Australia ma kuri pukul ku inja yul ngoy wala ngole ngama kanama nyalchan yugura ripungura wa ngangura ngaraka ngura namalan happenings unabala kapura mari battala egura happening unalei avribinyo la yol ngol la egura waruyuna bala koro chan ngara kawanga ngalemrungo environment o ripunya merka inu egura duala ngoni yako climate change ripunya yol ngol la makwala ngol egura waruyun na egura happening duala communities koro ka bala koro wichan wanga koro onalken wala ro jaka walangai guru tumiri walango ka romgo tuala culture yako ka wipinyo wala gura birka yungula yulngo wala ka waru yun miri dia ku wanga ngura ka Australia o ka mritiri menma muni important walango kapman go nalken wala gura birka yun yaka wala kapman ya ngaya yulngo na wala Unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia. Ka dao marchi wala iru marama. Uribinye yul ngwala ngayango manjmakki gura nina jela mi. Ka lechu iri wala nguli ngayango. Uribinye yaka wala gura waruyun. Bala kuru wichan nguni duwala yako national security. Jama mire wala dipu ngura nguni national security college nguru. Wala jal wala iru wanga. Yul ngola walangala yaka yana duala unabala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola all over ka wala jal wala iro mangitri nal chan nume ura birka yun palakuri wichan yako duala kam national security wala la jal wala iro dao marama nal chan yugura yul ngola nina dia la mi ngaraka ngarawang Australia ka na wala jal dia ki tuala ngun iya ko national security o yaka nalchen wala ya kura birka inja dia ngun ya kapman dong ka jaka wala ya nalchen yul ngu wala ngu unye dia la mi kura nina ngaraka ngura Australia ka manjmakuma wala ya jaka ngaraka wanga o ka bulo yul ngu wala ngu manjmakuma nalchen numa ya kura waru yun mire wo numa manjmakuma ura nina kabirka yun nalchuru wala waru diango kapando walai waktur wo numa ya kura birka yun wripu kumaka nalchen wala yuru jama manjmakuma mak numa yuru ngula lakana mire nalchen ngule yul ngu wala jaka diako wanga ngulaka o Australia o pilinya bichan jama wala ngule tuwala ngune wala set up no force nalchen wala ngule work to no force to tuwala mitche researches yako being a national security college ngoro pwal iru marchi live marango balakuro Australia goro ka wangi nya wala pwal iru birka mire wala ngala yol ngala langa ka wanga nya research ya deka yako Pascal Chaplin ngayi gura jal tere ngay bar ro wangi ka ngang turu dao yul ngola tuala dai kayako Pascal kawripo wala researches wala jal wala bar robotro wicuro dao o yul ngai jal ngai bar dao lakang ka wala na ideas o na na kwala jal tro gamang tinyo bien ka ngatur wala bar runo na questions ka ukri bar bala e gore jura le nani bar dao e gore lakang palabing ngonya wala bar marango dao nya malany lumrang mukwa wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na wala gala bala ken bral na ka wala nya bar erdo wala ngoni Australian government ya ninne ka nang ngoni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun lina wala wangana minya bar ero nalchen yukura wala birka yun yul ngoy wala pala kore wichan ngone duala national security koro makwala kora jal tere wala kapan wala nalchen wala ero kalma duala wanga ngaraka Australia ngone nima jal nima ero daula krama o sharing namala nima lango gamoro o warwo ngula ideas nalchen ero kapan wala duala galma wangang raka Australia nangor melenyungor yaat ngorong wangaya dia kala miel kala yak wala Pascal wala angay nye rumarki buna nung o pala ring map marwala rumarki nu kala community le mar numa ero laka manang dao angoni ni jal tere ura ni ero wangan nanu kala dia kala ya kala mial kala Pascal wala tuwala nanu nambanya kam 0492479220 abulong ada ula kama 0492479220 tuwala nanu nambanya o ni ero Jujur jura, email le. Tuala kam at Pascal PASCALE. Belum ada tuala kam PASCALE. Taplin TAPLIN Taplin at ANU.EDU.AU. Ngunin ni Jal ni ring map nan ko dia ko miyak ko Pascal wo ka ngangtun nga niya o taur kayon na ngay Jal ngay rumarchi numalangala community li tuwala nan ngon namba niya ngunin bilikam 0492 479 220 mobile number bulong ada lakama 0492 479 220
0: Yo, thank you, Numalango. But tambal yo long radio.
2: Hey, this is the Bay Fridge. You're listening to Yolngu Radio 88.9.

0: Joo, meidän Jaakko Andrew Gurui, introducing ro Valaun, nana rakkam tao, Joey, tana rakkaita minnan kam.
1: Joo, I'm Joey from Alko Island. Tao on aretu tuolla kam, neibalinja tao komedia. Joo, unaldakan galiun kun minnan ngurongo petrol jenipa. Numara rakkan galiun ko numara, west one neko. Petrol on numan ra west one. Maima, wangkain mirijang ara mirji, laiki balal na. Kabuta on ara bunna kabinchin kun kabichan dambrang wanga ah. Mada, numalika dial numan, petrol. Kangarin dun numan ang kaljoin, binari galun ko yun na west one na. Eh, maima, numan na burmaji, ngay maji muna wira wangay. Milmich bayir pala muna wira na maji. Palarawangan marang binchin ko buto. Ngalimur pala ko, manija alwa ngalil. Jember to golongir. Yurmunaun, middle of the night na. Holy akarwam, nangurang oran. Nga pagi. Arayin, binchin ko kabuta, marang mga bijan ko. Alimur marchin. Tuan yalim mo tumada ki, maram. Shop po, yan binaprongon ki. Wangaw na. Yan binaprongon na ki. Yapala niya. Ay gaw ni ngora, manijay. Kangaraw ni marchin. Ay gaw ni dayala, dururay dada. Manijaw niya wanga. Yaka mga dayala, ilok trap. Yung ngarang, winda ko ngara. Gonggol ngira ben bala lap man durai lap amara in bot te ga bin chin yamal tunda ko nangurung inda dal bala chakka prom kayan bae ngok angurai ben kala pengora uni bala rum ngai ga ngora uni mani jai kan lap ram dana mangara ngai ga ke ngora shop pun yake mere ne mo ga bian yulu chun bian yudap tun mari chi ga bian kala pam inda durai ngai ga ni mani jai bala facing ngora Narali ngay ka facing yang orang, kang araw ni jurup tun. Kayan ngay ming ini repen kaya kang ngay araw namay, nawi ngamay. Unara durura ni lapram. Ka ming ini ring ngay rungay bala bian facing ya. Bicana bala.
2: Wai ka bian ni jak kuna mira.
1: Ni. Mari kingira bala maraman king. Bala wandera. Kan ni thinking shop ini. Ngatel ng shop kandaran. Kangay kan delya ali uni shop kada yang baladara. Unalay ke bala shop. Uni kan so mil daran. Kangare uni pandra balara kadaran. Padak ya kalma te ya nae gol ngir. Shop lil. Padak pai to yulo lungo. Sar down na. Bai un do ka wo ka down do kar gor. Bai un do ka wala wangai umar ma uteri marchi. Pala na priya wandra. Ara invention ya boteng. Wandra ka Europe na shop na. Wandra ya Europe balak loke map na. Kani thinking gire malain lain ngur. Yuda yuda mer gire. Tuan ya balain ngal ram lain lah. Kayu tay na datun mer ya lawan ya tangkaman ka.
3: Lain ngur.
1: Yo ne ngur awun ni. Yuta ngur malang wani gire ngur. Kalian mer aka shop kor. Kangata majawab meram brown pay palel katang anggum. Kiri jakarta tun mir, abala merawangan bincin gabota. Wei, limur tu dar tuna, yakka. Di pal muka merja di pal opu jumu kuni. Saip nani opu juni jumu kuni na. Lap mam ngara lar lar merang lo keke opu jpo. Mal mam berlap mam durai lap. Kasaip kau ni. Ya kana emir ki tu bian lap mam saib ya kana yan gana yan nau yo batin tu even namba namba itu lap mam ba itu dono pair namba ngai dul ting bena ah hope na dal kada ra kana ingur man ya dul kana emir abu kong tu rupia manangir kada ra duan bandul namba ra dot mam ni ngara pala jul na nawela flow na kana ai wangan Nawin. Ngarap itu maram ay mararupi nga bintin ka buta nito yakan maram. Ngarap eh. Once ngarap ni julul niya rupi, balarato bala yung julup mong gawin na yun, binayak straight niya rupi. Dakan na. Marganik siya niya. Ay the shop manager niya marang kitira, ah, there is someone go in yesterday. They've been stole money. Dakan ko man ngarajal pun niya. Next time niya, na yun gawa nga. Speaker gura chairman na. Yung ikaw ni Wang ay bichan, maalakay na meron matiyo. Barprokare shop leliawari. Okay? Ngayon, nijara ang jawin is tayo na, bayra ewik na. Ngayon ni, ngayon ni, manang inyaw yung Europe, marjibala na wala. Cattle na. Kaya ngayon, shop manager, muti kayo na kaundo under. Laro-laro man, napurong. Ini napurong, curupin manang yung shop ngur, rupiah. Kaya kawal manang ginyul ngun ya. Yo. Main mak, kaya ngayon, Wako yang ini tu kan ini shop ngai lagi jama lagi bala. Wanda ada ngai muti kan nak laruman. Walal kat pengawal wanda balon mama angge. Mereka wanda lingkar tak balon. Walal wanda balon mama angge berprogari yauri shop lil. I'm one of them there at the cart. Wanda balon mama angge. Bye ngoh pijat. Kang rey magabian bye ngoh rey wako. Abing ngon jara marjigat ngon jaga straight. Bala na wala tank. Lene tank. Lekki bala tank ngon na wani. Kamuna chana bala na mara meft na. Wana ngon yudon ya bailit. Kalun ko po yunay kura kalkun bay chinja. Para to may magdip por marji. Ay, pilot can I passenger? We are two. 12 coil and yul malan na linsi binsi nan jawi. Tribe kur bala yako. May mag. Kawan stabro ni take up cha. Blending. Ngayon daw yung all-ridden. Rambangin na proka check-up siya. Kaya nga daw yung balik na kalun ko. Karay ba siya landing na blend doon? Eh? Tamay mak.

0: Wanga Brown Mirror.
1: Di Wanga Brown Mirror, balap yan ito. Katurupya. Kubayang woman. Yan nga ito rin, testing. Testing na kung rupya, yun nga ito nga rin. Yan. Family way nga rin nga ito. Katurupya. Bayang utal malo. Ngayon ka nun, nga tila, bleach man diya jama. Bayang umalo. Rupya malo. Wangan nga ito, rupya yun na, milita na rupya yun, kakari doangan. Ngayon, ito na yung prank socks na yun, tapatong dako. Pala ito naman rupya. May mak pala nga ito, bitya na. Yo, ito nga rin rupya ko rupya. Marichin ni ka kotulya, this afternoon kotulya. Okay. Ngayon, may chibilit man, ejara ko na hololya. Eh, nga rin yun rupya bitya na, yan da nga mo, kaya nabilit man na pala niya pa. Where's Chowie? I'm here. Just look me up.
0: What the?
1: Straight away na.
0: One go na
1: then? One go na. Yaka rin up from doon, ya gong ya. Doa look ko.
0: Look
1: to nang to nang. Kaya balang ira ko bicha na wang bleach man. Well, you gonna go to go this afternoon. Okay. And be English to nga ramarichi. Bye ngo. Sele wando. Tuwali magni nga rin kayo kung guto na.
0: Dakkan do.
1: Eh. Nga rin dakkan mo na. Tuwali magni bira English siya. Nga rin daur tal gov. Ngayon ka, nina jars siya ngur yun. Pala nga aman mara pala biya na, chow, chow, chow. Three times na ngayon nga rin calling niya ako. Sempre mga, chow, chow, chow. Nga rin nila, yes, yes, yes. Why did you stole?

0: Yo, ya aku aja mbak. Ada nggak nama? Yo, ngurai dia moro. Ka, yo.
1: Yo yo, ingat mak uli. Main mak. Ka, nawin balang uli. Tuang mendingai. Dagat ngai bingung lingku. Uli ngati liakan. Mendingai kan dal daran rom. Jual unalikan nam. Bulu unayo ngo. Atau jangai dia main balaga orang ulkuran nakon. Apa yang on lingun buk maktun kan nama ka ribing lingun ni ka ya itnen malang tun uru uru tun mirali olngo uru tun mir bala berkuat kuna mira ngurungi tu lingun ni ngai ngulalem ka nolchen ni ka thinking ngalem uru ya lam mira ngalem uru tu dua li nganya tackling dua li Ucuala ngulau tukar lima tempat orang lima tuh nanya kulmram doa lewo bilmram nanga itu kar yang ngulai orang ngajar nak cendol lima lulu lulu nengja mesti pengulja dua puluh kanguli tiak tiang tukar lima mericika bija nabala wira pula malang ngulung na jitu ngulung malam ini nak kunta ngulung nama la jengai nak kun nampau kamisin nama la kagasina na yatual nang ngalim orang ngulung nak kun dikai ngai ngulak kapir kayu lima tuh nanya tuh le trackling yalang ngamri Kulumra mula uyu cuala kumna angula kacal nyangai.
2: Kacal nyangai kato lingura. Lingu nyumu kuni nyan ngai dal community. Nyumu kuni nyan. Ya kan akun pijantura lakram nakun nulun ngurungunya ngai mak 4-5,000 population. Apa lanya? Yo nyumu kuni nyan ngai dal iron root mak 900. Kaya ngunyi ti unni ara lakar ngal liat ukar mirmala. Ngunyi ti kakal nanan ngu dot braman. Nalchan ngalem murtul limurungu limur room na loko miriam ebe jen ka palanya ina kon ula na malan jamar kulian ngai ka wak waktun pili ngalem muru ngunyiri leaders malaya bayangu ka milakan na mire walang yan bala yan maltuna nal malangul jalil room lil kayakan tara napunga ka milakan na mire bala dipal bala rale epi jen yo tiang bala ngalimurtu nama maci bala katat maci wap meram wanga merci as leader apa purungul malangul tua kairi cengul en pukulung meram dukar maci meram bala bulna ya ka ganjar yo tarangan na mire unyi di jahal ku maltun na mire ya katu ngai maltun goyor ko pala ngai tu bicana bayang udah lengar aja tanggor euro pilingale itu ni bayang udah lecuk udah meruangan udah mer gak nawe nganak kurupan mer nganak komanya tau eh bicen yo linggo yutan ngai kan ini ada dal nazar miel kaderamu kayaan pala macam orang kau nayan na malain gak yutun banyak tukang ati eh palanya Anguni di ngai bingui an ngai tu rungir backyard kajama merci balapurna. Yo linggo nguni di malang nguni this is in making jawal kan strongly nguni walal barkon undangar meter wal kan ngai tengal kayan bil limur jamarangal balangal limur pangun nguni put it into action ya pejar pangun limur nganya nguni kakal mirengal ja ngalimur nguni an Jal kun mal turun na malan ya kur ka ya kan kan nguni di jama worujen na ngai nguni mistake kun na ngai nguni kamuru ulana pundien jama nganya bu kun dur turun na una nganya bena rual una apalai beli magael rulang tuna
1: ma e wiling undole orop na kun kun ngala kabreng na dau na kun lachum retir i wal puka Dua leting ayam ni dia lengai kaganjar yang orang nak kun muni lim tu muni del koror muni dia yang palang ayam ni lembur macam nangal nak kun muni nyolan del koror nak witnessing lembur walang nyolan kan jama nak kun malanya mere ka balam natu makam macam berkuat kung ala ribu bicara balam macam ribu bicara balam leda malam macam bicara balam muna lapalakan decision making ribu muna ya kan muni lim wangkai nak kun ngatur wangkai kan ya long walkan Decision making, wangan namin walkan, buk marwalkan room, dal, yura namin walkan, yakair walkan, bak ngalwalkan na ya wangan ngur, as wangan group of people, village people ngunia. nawe beli cancel sore be fungune ngatil ngai kan ngune ninan nya nawe daran ngai kan dole rom nini ngatil ngun lirwe ngun yonen wonga ngurukan na kan ya kamuru mal gol ngan bak mal ngun beli wallo wonga ngur wonga ngun area ngur wonga boys wonga mur kor bak mal boya ngale boy ngale nan ngan maga ngur na ayan wara ga jaj ngai bonan ga jaj takal rally jaj tru jaj kram ko alani jama kan del koror yo ya nora ngai men dur tru ra pulun gap man da bunan ngai mi mala tru prang la jaj jarom ngai gap man tun bala ngai mi cin ngunin takal dinan uri pul uri pul la mi cin marang ala ngale murung nakun uri pun nin mala don ja generation uri pun uri pun nin nakun malang uli ya bicara bala jamak bicara gam ngai da grup ka saya marang ali meeting ngai jano dalan kan tulu ngai jamal bala mak consultants na mak ta bala na malang bingu yang ni yalong rong ni panda chenwal jama nga mga mayor bingu yang korong wal majin takkan ngong ala gabman tu nya biara ngalim ruka jal tenim tu nya ni nguni bili rong ni mambala yang ni marka ngai tu nguni wang ul ter ayu al ter ngalim rong ni rom nga teling wan ngala pal mreung
2: wang gaj bolom men gongal en di bale numalang kamarang mada puk mak ngai kan ni nan nguni dabo lea wang gaj nyan lea wang gaj kayan ngay macin rumbal wripuripu kana anamin numar community ngay macin ngutar nguru-nguru jaka ngal mitira lecun mitira na tao angun hindi tao ngay lea kuturu na ngay nyol ngun kurutu mirin marka ngay wala nguni maltur na yan jalkun balayan maltur kamin ngungul na ngay kurutu mirin malanan ngu kawan namin nan ngu yuwalkal ngu rumbal kapapuro ngay nguni nyan ngay pichar na nangal kam bilin ngara ndum marching ngara kalain jalu tiang un rumbal uni ngara kaya meter kunga na maram ka tunen ngara tu balar nuri unen bala amen gumanen e paranyan ngai mele na kun nguni ngai tu marchi uri pul na cooperational o funding bodyo mal tunen bala jalgun ka ngunen guru to nen min guman unen grassroots jam panjing ni suffering na to ka ba na bala laruman kunga na yo bala nya mala ngara kanangal ngale muru yul ngu uni ngale tia ko ja ngale to rungir na nga ngurka man nguni di na mala ba rungir na ngal to ga ngama ngama yo na ngale chalang ko na ngale rumbal corporation marka ngai to jama ngunal banjien wandal ngur mil muru ngawal to nama buk mak to ka ya ka ngai to rumbal yo jau na en bala nuri maman uni le ya ko to na ngai ndo yul ngun ko to mere pilingale to militer mengeter ingle to tunggu-tunggu balan-balayan urik na balayan dapur-dapur mokturnya yang ngomong di jalan korotu mirnya mana adil
1: kemanyi mak menitir jual nawin taruk ya kakabring na nakun abilin tipung dan muka dorek unjaga thank you nunggu alu unjaga.

0: You're already out on G.
1: Yo, ngara Andrew Wurumba.
2: Ka ngara RM Kulungul Kunambe. Palana Purmarchen Marmala Station Lil. Field trip Limurjama. Una wanga chaya station Taling Boy. Ka ripun Wondawe. Ne kodao Malmanra. Nacharuni Malapal Mirmala Jipting Michinola Ganatar. Na Kurisin Go. Kanawala Nangal. Kamingan. Marchen Limurungal Kan. Makon wanga cengara tulakram first jenge merci ka mining ka second jenge merci ka papna ngane cimra ka paptun nge niga ma ka bo commission na gambling na yo
1: na tau kangola ka tu
2: mar mangi dau mal mangal jale merolangal unile a station na wanga cengai dau ya tola nangal kan nange kan merchen kali urlem rongal wanga change lacho nange lacho tribe ko kajamar kulo ngale pen ngenyen jo na mande ke yolungo ina nange yaj ka nange lacho epalanya kanal ten ngenyen jo jama katawon mala de ko to anan matunga man recording ora
1: yo man makato
2: ma malo man mak
3: yo recording at wonder ka dalto wanga ina kun ngaratuga anapurga paya kulagam ni pira dal pande monogoro ai na kun wana dia lena on skabulo ngai health worker dia ku long term health worker ngai jama ngai kandial area ngon na kun nanu kung do ta ngoro ngin maram light tower pu malanya kun yul ngot join in ka ta ya ku yo nao ku dal nao ku ni nya kun kamaro ya wanga jangai Muni balang ngana puruna wale laya kur marikinya dia ngole na na ngole ngalapal mirin na wala nguni ngalapal mirin kuyangan na woi leadership murung wal jama ga hao na tuga muri nguni wala murba drali homeland lil malang ngulia mitil na ngai kan nguni nakun kamuru ya marikin wangka jangai nguni nakun ngalemur bukbak marangi ngurungi mining town nulun boy ngai kangal bab muni ngurungo uga bab ka nganikin muni ngurungo ya nganikin problem ngale murung yulung kan marikin yang people marikin kan ga nganikin lukan muni le bab ngur ala bingwin wal niap je yul mo ngalapan mir ngale murung magin nakun tamu nga mga mayon minan bala bija ngale murung ira wangal la mitil malangul homeland bala homeland movement to start na wal muni yo dia kui adwali nakun dipali kamurul township nolon boy ga ngani ci ngorong ngai yakayan ngani ci kangal uri bu malanya kon ngun le map dur nakon nakon lim ko dia ngon blanda ma dal wanga ja ngai ngoni ka ngoni bap ngur meeting ngur dal nolon ngur dara ga pa commission na malai ndo pian ga ko bom lim rungal ngole nakon ya metra na bang alim rung ma ci yo lo ngo ngal na bala dangang dra marji mari kinen ga yor ngo rupiah ka maram juna main ga marji pa commission na ko hitman ga 20 bay de onal banji yo ya andon yeto dar ka ngolin nal chen na kun na no kun na kun ko yang na tour ti bale leadership ngolin na kun kamoro nal chen ngai ka dial ya homeland wor wanda ya
0: yo dial ni le mar wanga angain young people yan young age marting ale balai pap lokanga ne ke le ngonal a doj ro ngel anen na ka perawe ka yurun ma arci ka do polo lo benta ka le marche just for one week ko ka nina una toich ove bundle 1 month or 2 months na nina irkala which is yatnya ana bron community ina ana bron ka diagnosis ka important ya is jamar kole to come rungin mam jamar kole lele safe luangal kabolo educated school orang ana perlu nama bican especially ngarang le bennya nama pele ngara main ge I've been through this situation yo ka nama ngara le berkurak pun
3: yo main mak mrider na dali darok answer na kun yan nguni na kun ni gamuru balai uni nguni ngai leadership rulang mal jal ke mri angal marival mal ku yo al kurung dual ka leadership jangai nguni jal kring nguni walal nguni ngala palmer dal ngai dal homeland no dal ngai ka jin ngai nguni bil jal kri wal yan mulkur ngala palmer Uniwal marci kanan ngan merun.
0: Ini barak tal ngai doluang ah. Uniwal doluang establishment apa mbok mako. Dek taroko kabolo jamal kore ngele merun. Dapo kolon boy. Tal yan. Yo ka hafle yaurin. Tolmo ngana prong marci ngele ka charch ngola na yach. Una irikala. Ana bawal naga encouraging balakol ka balajal ke rungin mam yo pala alanya malane walang ko one wal ka ngal nga pakai malangal imbrong yaj malan ngani ke ngale teang wal ka pumanyule before in 1960s ka 70s to one wal ka nina ngalapal mengil imbrong irkala ayurin wal ko yurka marikil lewangal namu nyawanga homelands balan mo kaninan doon. Wangang mo. Ngunin din doon, chalkrin, ngalapal min na, yo, foundation na. Ngunin wala narchal ninan, ngatil. Kadoan ang anabulong ko, yurtawin, new generation, kabulo-bulo, coming up marchi, chamarkole, sa yurtabit to na yung mula, ngilang urong. Yo, doon naman ko at ko tao, kabukma ko na namun niya homeland magangamali.
4: Yo, daro break na ka pulo tao wadaw to sharing. Yo.

0: tuanja walo air o'clock morning.
1: Yo na mire buk mak ngarain ino tuanja ngarak kawang ngain gaga lewen kongor siri pingor. Kanga main mak kadual gayu radio kura.
2: Yo main mak. Ka welcome to Yolngu Radio. Ka katram reggae hour almarulan jun marongama. Abalanya.

Hello, ngarai ako Naipiri. Kumana, ngarai ko rawang ati pungkan kan mo. Kan numa ko ngama yung radio.